0: thinks you love.
1: Talapalava, this is news in Samoa on Radio New Zealand. Bus speaker first to the headlines. Labour pledges billions to build more social housing and fix hospitals. Damaging stereotype of Pacifica in AI generated Voyager, and in sport, Black Ferns bolstered by returning of Chill for showdown against the world champion England at Twickenham. This is the details in Samoa. Tarapalama, talani mo leitio ni sila Pacifica mo leitai au te amruia. O promi se le pantia le leipa i le lata le tonu piliona ta lai fausi ai fale fau ane malo, fau popo i emaleisi fai teo se lau se lau miliona ta lai fa fau ma toi fale lia i fale mai. Fari ar pati a fai a pir prio le a taula i ngā luengai fausi ma toi fale lia i no fuanga pio fale mai ma onga. O se awala le le toi te liwa i le ola ola le te mau ai inga mali toi fa tino ngā luengai te tele. Le o sapat pai tu wafe mātou ngā luenga o lusi te sanga umavaya tu neim. I koe numerous a whaam tui nana vāsa reo whai loa ai, i le alu ilungo ngā luenga i ngā luenga te tele. E ulama, i le tusa male afe, se lau iwa sifururu afe, lima se lau o tenga te whai ngā luenga i ngā luenga te tele i aiu lai. E tū mō pēne mā o lalo pē a fua, i le lua se lau, se furu afe lua se lau, sa ia ia novemba. Wa ia inga whaatino i ngā luenga nea pātisa whaam tui nana lesa na nanfi, uta wai. O le afa sino i le soi pō mā loloi nā ni usi le wha mautu ngā ruenga tue whaale lei o mai alawa na ia i alato api. O na wha se e tuai le i ngā ruenga tue whaale lei fau. Tue titi lava o ngā re mā lo le alato mawaina wha te penga fau. Whaale lei ai i whale ma malai. Ia o fiare wha mātana panango no kuanga ngā ruenga wha palama la vai malai ta alo ma tōtongo whale. O promisi ai le pāti i le rei nori pō mani ono afe whale fau o le mā lo e fau stea le matanga ruenga whale. Ma whala apuru tonga o fwoina i a whale i leisi whātou sanga. O le suara kengi whātou tūna whone eo stadio lo sola sola ai stai a utai. Ka whaola tia ma iseo sfa inga di whaseo tia oia e tinu ma mao. E pio na longo ai ni mōni mao le vāngo tala le APC. O utai o se sui si nia o le kengi wele o le coconut cartel. E ele ma anga sa taula iseo sfa inga sa sasi sa whātinonga i se no whonga ma bella se pania. O le ingo le kengi le coconut cartel. Ua silia nei male tau sanga o whaiafuta wa inga male kenya le au a inga so tu la whono al Almadin i sini Australia. Sa ta ua i leo leo i le iai o ni so tanga mani te whananga o so whainga i whao ngai ni pomoafi, whao lima, mare awe whao mao thia i vao ni whao raputonga i lua i whao mao popoina pe whao mao popoina so ni ngai tu la whono. I bukia le PC o te tangata sa whani rola wa te mai nei sa tua i ai leo leo. E mafo mai fete na inga ni tengi wha asu tu la tono. I le se se leo na tangata valina o Joshua McDonald in Maryland West. I le tolu astaroi. Au wha peo na le mai e neve vesi i manga alo le taulanga. Ai o tai masu yore kenga lo wha mautu pe etu nui fafo. I anta sa wha la wei tele ina yeso tanga mautai di masine le ima mātu nei. O wha ilo ai olo iai Albania le panona ma asia. Ta wha ari ai mōni mau i le APC. Le vaso le sa tom foi ni tanga ta fa au pe ngai ne so i se palestano foi utai i ne no fo nga pito silo na lau loi tanga te turisi europa ma bella e sporting mai sa fa sino e utai e le fa la ve lungo o wala so te ngalo kele i vaso nei i lona tu se je fa po ngai lalo i manuia i se si taimi sa so ta le pc le le tu new sa wala se mo se mana tu fa alia ai o sto mo fainga e fa si utia utai e mun mun mai lea ili fanei nori ki ta yor kengi al coconut cartel ya Lorenzo le malu ya me ili mga ala o li ta lango Ho Chi Minh City i Vietnam. And telu mai ala so ese i ai saia u tai ma stalia sa fai mai o fai loron fanga e kia e winga i vesti o fai mai li mai ili vaar cartel ma le Alamadines. O lo fia moe leo leo a New South Wales e u tai ni tua inga lona a waisim ta upa se tangata ya meo le loa fai mai lo lima. O tai sa taula ia fo i nios whainga mai i kengi wha sotu la pono na masino sunma le lua masino mo vai Australia. E na masino February o lona te maana shui mo mori tō sa mo mori kiwi zani fila le koi sa maana maana le champino ta masang likia le NRL ya Matt Utai sa whanine whapol and whale green acre. O le shui mo mori bulldogs o le atu e le o tua ia i son a wai in wha maa popongo ni sotu la pono. Ina mai ai o lea whananga o te whalo a Isaiah Utai i Guildford West, sa asas nuina, Malaysia fale is to tanga malon ainga sa ta fnaina ni purfana. Ya mel to santo wai or fale o tiulu o nei na utai sa sunuina tu planta lvo se sun fale ile lua a se sun fale ne ile lua po se so. O se vaska la lunga va pisnis le so ta inga internet le Voyager broadband sa fale ai tam ai ena to lua o so fa ia se li papalangi. In o to alia na to internet ki sa matumatai se fuso anga fifty loi o fai join ile le ai sta ile is mar mla mai tu mangano o le fa sa la unga sa fau fo wina o wala fa teknolosi le to mai fa polino pole artificial intelligence pole ai le sa fa li e lungo fa sa la unga le pengo re YouTube o ave se ne in o la nga ni fisibil company le vasto wai tu sa mani fisibil sa tu wina ile ai mo le fa sa la unga fa businessi. Ile pasa la unga fa business ni. O tama ene to olu o fa ali ai olu la fa te te ia o ni leo o ni meola. Ai le tupu mai leo sa fa inga ile ri pepai. Sa i wane ina tau fia di pare mai ona o leo sa fa inga. Ile fa amata ngai le tio ni sina pasifika sa fa ali ai si so upo le Voyager broadband. O le pasa la unga o te vai ngu fa tinunga mo maketu. Ma sa fua fua o se me malie. Sa wai o te fa moe moe nga sa fua fuina. O se faalia leo ni woe to tolu o mata mata fatasi fosu anga pethiloi ni UFC. Ma se mea maalia sa sau mai leata a o te pina le fasa launga. Ma le ina ina tele ai o le latu tali foi tau e ina wapele le interneti. Ma ele ai se faa moe moe ngo se faailonga landu i tua le fua fuanga ai po se faali ngo wingo i la toni to tolu pion tawai. Faalia le suiso upa faa pea o toe ilo ilo ina nea le Voyager i a festili mu faa tununga. Ta fao ngai ne fao fao ina ile ate video ina iyo lantu maa lama lama ai ile awala e fai esu sao ise vai nga munu munu startup. Ai ulea o Leon Bristow ta ye fa vaina le pings.co le upenga o fasi no manga o sota e ofiso fasa launga fa bishnisi itali ni sese le fai sao fia itama e fai ya ili fi flingo le tom telvo le tu sanga ni sila. Sa ye fa lia o se itu ai ngo fasa la longa fa bishnisi o fa ilo ai le tele o lele ai o le awai lea oni tangata Māori mani pāsika. Ma e tā wai e ese mai e fao ngai no le AI. E le tilo tilo e tō wau e leise a whaina a e manino mai. E le eimase sa ili ili i le mālamala mai i tū mā nga nuum. Whāri e Bristol, a tōno le whānau nonga sa e o le whāi loa leo le leanga o le internet. Ai a whai e whai e tangata ngā yunga whātu vesi. Whai e whāta sen ma leo mea ola ma tangata Māori mani pāsika e sopa ia se ri pai pai. Wa fai roi tala leanga wa fai o peon fite yae matanga te Māori ma te Pasifika. I te aro te alonga ua tiri fai Malasia le auraka pia te maita ele Black Ferns e sile le toi tiri wanto le uitolu o teine mo mua ave ele filfinga mo te aronga tele ma te Shampina lo langi Engelani Twickenham. O le numero valu ya kaipo Alexan Baker o le winga Asia Leti i inga ma le loka ya Laura Bayfield. Ua toi tau whaiteri u mai lawe mōmota alo le Black Ferns, ili ta alonga whaiteri a munimuli, ili ta amasanga le Seriti, ili W15, ili te lope li tui mātua le Hemisphere. Ola au mātua mātua e sida marini misfuru wafi, ua ere wha mwe mwe wha tumuri ane malai, ili ta alonga le vaveo le Starte Mini Sele. Au wha toa ia le Black Ferns, ili rosa mōmota stasi ta alonga whaiteri a keno le kapia au ta mātai, ili ta sanga. Ola teine ta alo pou nusi ke... Kesa viliku, malikene te alopo mau ia veisinia, maua te riki whakaelu, o a mōmō tā mō ili lei nei lumo skalamu, ai o ngā te tonu ele ka apkeni mali huka Georgia Ponsonby, o mai a kawana taulani rules ma Bayfield o whiwhili e taulaina, le skalamu, i te ulanga loka i aliana Mikaeli Tuu, e le no Plum King, e o tafor skalamu ili numero fitu mali onu, wa awa ia tua ia Alton Baker de Vanlu. Maia Joseph Mahana King, e se so le numero iwa mara te fulu, ia longo i pulotu le mapu a te i Silver Blunt ma Amy de Belizez, e se so le sporu roma su tolu le lei ne tua, le te i inga ma merarangi pao, ia utafo le lei ne tua i tulanga wingi ma Braxton, Sorensen, McKee, o le te moe te pulpeki. Whale o leo, o le lei ne Luma, Atlanta, Lolohea, Madison, Robertson, Santo Taumata, mama mo o mia vai pulu, ma leila sai. Whale o leo le lei ne tua, Tara Turner, Chester McCracker, ma leina sa ini. Wāte o teore te tenunga o te mātai whaia o ngā Whitney Hansen e ma whai o na lātou whāte i o Shampini Rolangi i o lātou lama malai. Lai o te mātai i o malai o tui kina hem olo i eini toi mātai tunga whāpi tōle te mātai whaia o ngā Black Ferns o Whitney Hansen. I le toi te liu i le malai ilon tōna i toi mātai tua Hansen le teimi tā la whāluai malon tamā i le malai te whaia o ngā mōmua le o blastoa i vāo Sir Steve Hansen i nā tau sātaruai. ai pari ai o lona tei muli muli sa e o le ruah mulu futulu le sa faya o ngai au tapa o lona tama. La luka bito sulu ni mare lo langi sa e ai au faya o ngai lona tama ma le faya o ngai lango bread mua. Ai o le teimi lea o lo i edifari tele malo le Lansbury le vaya se tasi mo le faya o ni ana o onga o le atina eino lona le fa faya o ngai. Ai le mai ai o le o onga mata pai na toi o i alun tamai a vile mati vahengo faya o ngai. Le teimi fa pito a tele le sa la mau fa tasi mo lona tama ma i ta uai. O se whalungone e lem fwena ngalo i ati a wā a wā e le telin te me mau ai te māputanga pā tasil te māma te awhawhine tono le potu mō whai a ongai toi ke hem. O te li tonu iau ni te poro tonga msa mōni se onai mā sino lumanai mai o le atā o tele o tā penipenatu mō le tā marasanga li poro lulangi lura mele rupitu. O ne awe lua o tau whai kwawe whai mō le wala ulia le i poro lulangi mai le ne te polo ale lulangi. I te mai aio le tāmara sanga ni te polo le o Shane Nuku Lofa i tonga te roi nei. O le awo le tonga tala, sa mai a le tāmara sanga i Romans whae ina. Ma manu malo le shampina le o Shane ina o manu malo i le tifa i moana sa moa fitu tasi don tolu. Ono sa moa la, sa tuna lua, wa maua i le, wa lato maua i le si ava noa o ava noa i lua. A wai atua i le tāmara sanga o le i polo le rani. I le tāmara sanga i le otoe ato neo se tau sanga i fata lua i. Paya o umai lua. Teko Pori Markea Simpson o Tonga, ma Natalie Matthews o Samoa, kwa la whāria, o le la taura ingari te mine, o le li liu lea, ta pina pina isele le piru sili o na la tumo whaia. Ta la wha maoni a fōi o mai te mine, ele whaia ni a la whai unga, mō ni a la au mautu, a o tino tino i nai maa sino loma nai mai pe whapi, te tū langa o le ai ai. Tala nao ni aso, halelei lezi lezi, ma ia marui ala waso, that's news in Samoan. Radio New Zealand, Pacifica, be kind to each other. Happy day.
0: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording.
2: Awhilahi atu hanei e tau walatala tutupu, ke lata mai ahonei whakamua, tō whakahokua him takau lakapiha ni silani, e taha whanuanga lahi he tapu nei, ke whai whiwhirianga kwa heingoa e hangawanga ke lata moe anueha muatu ke te whewa Super Rugby moe NPC. Kua onoonu ke lali ke mutu hefu ua furu e miliona tala he te muna whakamole he tahe tau. To whilewea e New Zealand Rugby moe tau hukui mai he tau union he te maanga ke hekehe, pia fōki me te hukui he Players Association, ke taha whanuanga i Wellingtoni he au nei, ke whakatutala, ke tau whakatokaanga, ke lata mai tau pahala, ne kua moa mai whakamalei tau tupe. Tōru e whakataitai ne kua tupu atu ke whaimana mana tuang ki ai, we tau whewa pele laka pii ni silani. Whakamua ke whakalaulahi e Super Rugby, po ke onono ke lafilafi au loa e tau kalapu mai tau Provincial Union, po ke kamata hake e taha whakatokaanga whetoko fōu, ke lata mai walu e hongofuru e mtakau. Koe manako he tau Provincial Union ke utakehe e Super Rugby mai NPC, kai tuku atu taha whakatokaanga fōu, koe tau talhauanga fōki, tōna ke mai ke ke whakatupe to whewa, mai whakatupe to whewa, kai ke kua nā kai whemena ke hiki. Kua pehe plesteni he Pacific Islands News Association, ko Pina, wa late tau tangata whakulua tāla ke mua whalua tau pui puianga, mua atu ki he tau mga honi kua o atu ke hokotaki ke whalu wala tāla ke tau mdakau mahani kolo kolo vau. Koe talahawanga nei ha kalafi moala ke he taha whakatu tāla ana, hangaoia ke he whalua tau le kua ni kua tu tupu ai tunga ia i savu savu, ni kua haia e tau kumikumianga tau tangata whakapulua tāla ha koe tō tangata ne whai, o ta whānau e tau tula ki kona, kai lata ki anono fuki, ke halo tōrua tau puipuianga. Ko kalafi moala, taha tangata whakuloa mai tonga, ne whalangotai atu fuki ia ke hokotaki e tau walatala ke he RNZ Pacific, wa mai longa e mga aho ne taha fuki tangata tohi tala mai he Papa Tonga's Kelea, ko tohi tala ke he tau kengi i tonga. Tahe tangata mai he kenge ia ne whinatu ai ke o whesa e pisi nisi to he tala nei, mai lali ke kemi e taha he atau tangata to he tala. Pehea moala, nā kai ni ko tonga ne kua kisi ahane malikisi hake e tau whakaholoanga organized crime. Ko pehea ia, ka malikisi hake tole kua ia, kua lata ke whakatu maue tohe to tala, kai manako fuke to tangata whakapuloa tala ke iloa, to whaipuipuianga na kai ke lata mo lau tolu. Mua atu ke he tau tangata ni whai lali, ke ua atu ke kele lau tolu. Ka koe lali ni ke tau se e tau ngā hua. Kua whakailoa he takitaki ha nauero ko David Adiam, to whano kehe e motu mai he mtakau International Criminal Court a kua nā kai whai aonga mai halo tōle tō hua. Ko mana nei ni walonga nei ke he talahawanga mai he takitaki Amerika ko Donald Trump ke he tau hukui ke he hokua to ke whanuanga United Nations General Assembly i New York. Ne whakaonga ai e Adiam hana mngāho ke tuku atu ke he United Nations General Assembly ke manako hanauero ke whalanaki ni ke hana tau whahawanga. Ko nauero e motu whakamua he Pasifika ni kua whakakismana tu ke he tau whanoanga ia, he UNGA, ke hong walu ngofuru matahaki. Mai longa fwke Adiang, ko e whakamua hanei he maeke a nauero ke whai whakahoroanga ke whanoanga nei i lalo hifo he hingoa fōu. Manako tātangata kumikumi kiripasi ne whai, tau se tau whakatu talanga ke hiki e hingoa he motu, ko Dr. Amota Ataneka, mai he aungapuloa tuha Cincinnati, wa talaange ke he matakau whakapuloa mai he whakatufono Filipasi, ko he ngoa he motu ko moua ke he mga honei, ha koe mga honei puli ki ai wholu motu he mga honei whakahingoa i ko Gilbert Islands. Kai pehe a Dr. Ataneka, wa he ngoa paua ke he motu ko Tungaru, mai kwa lata ki liwa ki mai, ha koe matu takiaan haia ke doanga whakamotu, mai tuanga he tau tangata. Ka koe hotake Islands Business ko whai whakakisianga fuki ne pehe, ke nā kai liu ke whakaonga i hingoa Tungaru, ha ko hingoa Kiripasi ko whakakise e malolo he tau tupuna, tau whakamakamaka i alo ke moa, alo tō la tumuhia ki tūtoko taha. Koe taha mō tau fuki ne katofia atua i kia Kiripasi, ko nā unu ne kua hiki ke hingoa nā wero. Koe manako me ole ha Dr. Ataneka ke he tau hukui he whakatufono ke kamata taha whakatutalanga pawaki ke lata mo e matakupu nei. Pena hata tola tau wala tala tutupu ne ko mua mai ke lata mea honei, ko ina ngaru whakafia nei ni whakapulo atu.